0: Gospel Hour on XFM.
1: Are you guys good for one more song?

0: XFM.
1: FM.
0: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.
8: Sa ako po sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Cold.
2: Ito nga pala, Sid, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Cold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaas.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
16: Santone Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na.
16: Lalakas.
17: At gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili
4: sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copper Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copper Mix. Sarap!
3: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Gagalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sony Villanueva ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gin. Patsyag ko gin niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Bye-Bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
7: Go! Let's get it!
2: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagbindo. Sobrang itkis sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold. Coffee mix nga may collagen in kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na lalakas at gaganda ka pa.
11: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbit. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahos. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: System Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa System Pain para dire-direcho ang training.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: XFM 103.9.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda Kasa, pinubuan ba ang parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at loob sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM 103.9. Whisper.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold.

0: Premix.
1: Maluwas naman namit ang sabon.
0: May collagen kaglutathione.
1: Pahubin pasang na
2: warm. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damon ako na tilawan na kape, pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nag-gapay ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga buki ka.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko at pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: supplement from it.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Both

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis.
7: Wala sang health benefits.
8: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix
9: by Stevia and Natural Sweeteners.
10: Halin sa Stevia Leaves
11: ang Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang may aramat sang vitamin D3
13: kag pampapasgog sa atong natulan.
14: Pampagana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity.
15: May Santon nga bugana sa antioxidant.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Madami ta. Super healthy pa.
18: Mabili sa mga butika.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Clear Skin Beauty.

0: Kuan, isa ka call center agent.
1: Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
0: Kundi, makapauli kuya balas sang glowing gihapon.
1: Good thing,
0: may Santon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit gid,
0: may free collagen ang guta tayong gapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: XFM
2: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy.
4: So far,
3: hindi ako nagkasakit this year.
4: Thank God,
3: thanks to Santol Vitamin C.
4: Kasi some 25 years.
5: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Hating sa stevia leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramahan sang vitamin D3 na pampapaskog sa aton nga tulaan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
1: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimok sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santol Gold Coffee Mix ang super nga kape.
10: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM. XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always hagi ako night time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Rodel Santagoli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
14: Exciting!
15: X FM
16: 96.7.
17: Yesterday's hits.
15: X FM

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-Vitamin D3. Sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort. Tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag-pagpalanig ka sang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione, Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Samsung Plus Gold.
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
0: X.
1: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasukan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: XFM.
1: FM. Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos mukha ko blamay arating sa mga balita blamay sa amin mga DJs nila kagawa.
6: Wala asang konkreto nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X.
6: Simply
1: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how.
8: Timo.
7: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadiin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninga lawas, at pagbulong sa mga balatian, kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no ang aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gida niya ang mga suwestiyon aton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunao naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kung sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nag-unang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kon ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaya nagresulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga dyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ng aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon man nimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang ibang sini doon, pag-iayawan sa dugno, kanami gid iinom pag-idliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang ibang sini, ang ginahimo, nag-iinom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nag-iinom tunga lang sa cup, may iba nag-iinom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaab nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C, especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sining kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom man kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon vitamin C, sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lang gani sila, kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang kamo dira. Kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko

0: Smartphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kon mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat, may ara kita sa ginatawag vegetables o kon hindi gani, prutas. Pero, ginarecommend na ton kon mahimo, kon prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Sample.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga, pagpasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini, kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, ang mga mamagaan lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer na aton o kung gina-suggest na aton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no, sa aton sininga pagkaon, may ara pag kita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinis ang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yung mga fat soluble.

Na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amoning Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sini nga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sinang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, a premium D3 capsule, kagaw Sunthorn Vitamin C, sarang nyo gitsa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sinang sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang ato sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagpamangkot sa aton na no, siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganyan sang ibang sa niya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kun kakaon tagan isang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa naton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kun halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Gusto mo ba

Ka. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsin sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para

0: kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain nga badatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton siring programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones. Isa ni sa cafe to estrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dirang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya, Dok, ang gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sa Santone Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kaya naganami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sa Santone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababinhan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory like medyo nagahina naton sa memory. May benefit man ning lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa lawas, magpagsik man ang aton sa ning lawas, mabuild ang aton sa ning kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santone Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Environment D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotice nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pag sini kay kun halibwa may mga imbalances ka mo sini o kun imbalance inyo sini nga blood sugar sa may mga diabetic dira mga insulin resistant dira amo ninyo sini problema eh ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag shoot up ang ila sini nga blood sugar pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix stevia ang ginagamit sini nga pampatamis natural nga pampatamis hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga chan kundi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakadto kung makapakonsulta, no? Kung ano man ang inyo sa inyong concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sa inyong laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sa inyong blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sa inyong alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sa inyong sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sa inyong kinab batyag kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig kamo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian kag way makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta kay libre ang ilasadra nga consultation pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant kag ang bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinag ita sa mga susuplemento ngayon nyo sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
1: Para sa mga

0: Pakita na din itong gawain. Telefort agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Broadcasting live from the XFM News Center. Makabalita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinang isang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
3: XFM News.
4: XFM Time, alasay, stress na sa kaga, baga katropa. Iniaga Express Balita, Sunday Edition.
2: Express Balita.
4: At lang sa Domingo, petya 19 hanggang bulan sa Hulyo 2026. Ako si Katropag Ed Sese.
5: Kagako naman si Katropag Wendell Balinari.
4: Yan na mga nagpangunang balita.
2: Express Balita.
4: Headlines. Sa Balita Lokal.
2: Express Balita. Local News.
4: Duwa ka mga suspect involbado sa pagbaligyas ang hindi lisensyado ng mga armas ang gindakop.
3: XFM News.
5: 19 ka mga establishmento sa Bacolod ginpadaraan sa closure order.
4: Bacolod Traffic Management Office nagadusong pasakaan ng mga permit fees sa mga running events.
3: XFM News.
4: Sa Balita Nasyonal.
2: Express Balita. National News.
4: Padayo ng pagkamalaot sa mga nagka-line-line nga sektor sa pagpakanubo sa China sa imahin sa Pilipinas pag isa ilang national paper.
5: Senador Padilla nagpatag kung paano niya ginako nga isa siya ka-komunista.
3: XFM News.
4: Sa Balita International.
2: Express Balita International News.
4: Mahimo mag-sobra pa sa 5 kagatos ang mahimo patay sa 2 kasakayan nga nalunod sa Myanmar.
3: XFM News.
5: Amerika natabunan sang orange haze bangod sa wildfire sa Canada.
3: XFM News.
4: Sa Balita sa Sports.
2: Express Balita. Sports.
4: Sa atong balita sa sports, mga katropa, si EJ Obiena ang lapit na lang sa iyang pagpaganda para sa Asian Games Gold Mark. Kag ang Argentina preparado na pagpangapinan ng titulo samtang Spain nag-ingamong maagaw ang FIFA World Title.
5: Samtang mga katropa sa showbiz news naman natin niya si Pressman, engaged na.
3: XFM News.
4: Dato na balita special, isa ka bagong species ang amo o kun monkey mga katropa ang nadiskubrihan sa Africa pagkatapos ng 75 years.
3: XFM News.
4: Katropa ang aton ng mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
3: XFM News.
4: Countdown sa aton balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
4: Kapin sa 19 ka mga establishmento ang ginsermihan sa closure orders sa City Legal Office o kung CLO Enforcement Team, Kupod ang Business Permits and Licensing Office o kung BPLO, Kagbakolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD, sa Hulyo 16. Ginpatigayan ng operasyon sa isa ka mall sa Upper East Area, kag sa balibot sa Villa Angela, East Block. di na diskubrihan nga mga nasambit ng mga establishmento padayon nga nag-ooperate bisan wala ukon kulang sang mayor's permit, business permit, kagiban pang kinanglanon nga dokumento para sa legal nga operasyon. Samtang padayon naman ang closure operation sang CLO, BPLO kag BDDMD batok sa mga establishmento nga wala nagasunod sa mga kinanglanon sang syudad para sa pagnegosyo.
5: May kaugalingon nga pamaagi nga tilawan sa opisina ni Congressman Dino Yulo agud matap na ang pagraptas ng Red Soft Scale Insecticon RSSI sa mga kanabuhan sa ikalima nga distrito. Ang hybrid approach ang isa ka pamaagi nga kinahanglanon ng chemical spray sa subong nga panahon bangod sa dapat masalbar ang katubuhan nga wala pa maapektuhan bangod sa sunod nga tatlo ka bulan magasugod na ang tapas ng tubo. Wala nagakumporme sa biological approach sa probinsya bangod para sa iya madugay pa nga tion nga wala to ng epekto kag dapat ang isa ka immediate action bangod sa nga ginalaga sa karon nga panahon bangod sa may nagkalain-lain nga plano ang tagsa ka planters group nagahandom sa iulo nga magapungko konta ni ang tanan nga stakeholders agud hambalan kung ano pinakamadasig nga kung makahapos man pinakahapos nga himuon kag ini ang ginalantaw nga makasalbar sa mga planters nga pamierde. Kalabanan man sa mga small planters ang nagyamo sa karon sa wala nagtubo ang ilang mga tubo sa sakto nga kadakoon kag mabutang sa alang-alang ang schedule sa ilang mga pagpatapas.
3: XFM News.
4: Banwas ang La Castellana liwat nga magahinyo sang bulig sa probinsya kag sa ang Department of Public Works and Highways nga makutkot ang duta sa Ibid Creek, Barangay Biak na Bato, sa Banosa La Castellana, bangod sa naganabaw na naman ang sapa. Sunod sa kay Vice Mayor Romayla Manglimutan nga sang nagnubo ang ulan dala sa bagyong Inday kagabagat gindalaman panahog sa bahang tanan nga mga ashfall kag bato nga halin sa crater sang Bulkan Canlaon. Ang ginakabalakan sang lokal nga gobyerno nga basi magtupa ang isa naman ka baskog nga ulan ukon may bagyo mahimo makatuga naman sang pagba sa dalan ang lunang nga may upod nga bato. Sa maduduman, hindi nangin madali ang pagkuha sa duta sa sapa sa nagligad nga bangod nagakinanglan pa sang permit sa DNR bangod ang lugar ang yara sa sulod sang natural park.
3: XFM News.
5: Naaresto ang duha ka mga persona sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG angot sa pagbaligya sang illegal nga armas tutang sa Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod, aga sa Hulyo 17. Ang mga nadakpan kinilala kanday alias June kag alias Marlon sa illegal ang edad kag residente sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod sa kay Police Major Christopher Dulaga ng OIC sang CIDG Bacolod, natigayon nga maaresto ang duha matapos mabaklan sa kapulisan kag nakuha ang isa ka short firearm magazine, tatlo ka live ammunition, kag motorsiklo nga ginasakyan sa mga suspek. Ginpahayag man ni Dulagan nga gapadayon ang ilang pagpangusisa kung sa dinhalin ang nasambit ng mga armas latuhang kagini ang nagabalor sang 20 mil pesos apang mahimo nga mabakal sang 15 mil pesos. Sa karoon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ng mga suspek kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso.
3: Express Manila.
4: Ginpasakaan sang kaso ang isa ka content creator nga nagsakit sa ido para himuon nga reels sa Banwasang Kawayan, probinsya sang Negros Occidental. Sandig sa social media post sang back project formal na nga ginpasakaan kaso batok sa nasambit nga content creator matapos mag-viral online ang sang social media post. Magapadulog sa Banwasang Kawayan ang Animal Rescue kag Welfare Organization para magpakigangot sa konseho sang barangay kung sa dinapuntabong insidente kag iban pa nga mga opisina sang gobyerno. Sa karon ginaibalo pa sang grupo kung mayara sang iban pa nga mga hinoptanan kangay sa ido agud babantayan para mapasiguro ang ilang kahimtangan.
5: Natigayon nga mapasakaan sang kaso nga ang ikaapat nga suspect sa pagtiro patay sa American biologist o kon American marine biologist sa tinalikdan nga Hulyo 12 sa Banwal sang Sibulan, probinsya sa Negros Oriental. Sunod sa kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office o CONORPO, nagsungka ang suspect sa mga otoridad kag ini ang ginkilala sa kay alias Al, 21 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Dugang pa ni Polinar, ginkompirmar man kung ginkompirmar man ni Al nga nagserbi lookout ini sa Guabalay isang biktima kag naging pahibalo pa ang dugang mga detalye sa suspect sa natabong ang krimen kag padayon pa nga ginapangita ang ikalima nga suspect. Kung madumduman na pasakana sang kaso ang tatlo ka mga suspect kaya sa likod sa pagpangawat kag pagtiro patay kay Dr. Kent Carpenter sulod sa balay sini.
4: Ginapurbahan na sa sanggunian panglungsod sa Bacolod sa ikatatlong katapusan sa nga pagbasa ang Bacolod Public Access Defibrillation Ordinance of 2026 kinagabando sa pagbutang sa Automated External Defibrillator or Defibrillators AEDs sa mga shopping mall, eskulahan, hotel, barangay hall, transport terminal, kagiban pa nga pampubliko nga kagpribado nga mga establishment sa syudad. Sa ordinansa, ang ginasduson ni Council ang orang ordinansa ang ginduson ni Councilor Cesar Distrito. Nagtingwa nga mapadasig ang pagresponde sa mga kaso sa sudden cardiac or cardiac arrest agi sa pagbutang sa AEDs kag paghatag sa basic life support o kung BLS kag AED operation training sa mga personnel. Ang City Health Office o kung CHO ang maging lead implementing agency samtang ang CDRRMO ang magabulig sa responder training. May incentive man para sa mga establishmento nga temprano nga magasunod sa ordinansa samtang may penalidad sa hindi mag-comply pagkatapos sa ginhatag compliance period. Nagulat na lamang inis ang pirma ni Mayor Greg Estrella antes mang inopisyal nga ordinansa kagkabayan sa tikang sa syudad sa pagpalig-on sa emergency medical services kag pagluwas ang mas madamo nga kabuhi sa tiyon sa emerensiya.
3: XFM News.
5: Naghingyo ang Bacolod Traffic and Transport Management Department kon DPTTMD sa sangguniang panlunsod kon sangguniang o kon SP nga amyandahan ang kagpasakaan sang visa permit nga ginatag sa mga running events sa syudad sa Bacolod. Sunod sa BTTMD, ara lang sa 100 pesos ang permit fee sa mga running events sa syudad. Apang gamay ini kaayo kumpara sa ganar nga magkuha sa mga running events. Rason nga amyandahan kag pataaso ng fee sa permit sa Business Permit and Licensing Office sa kon BPLO. Sa rekomendasyon sa minimum permit fee ara sa 10,000 pesos. Sa race distance up to 10 kilometers sa 20,000 pesos. More than 10 kilometers up to 21 kilometers 50,000 pesos. More than 21 kilometers akon 21 km up to 42 km 75,000 pesos. More than 42 km 100,000 pesos. Sunod sa kay BTTMD head nga hindi makabayad ang pagbugtaw temprano sa mga personnel sini sa mabaton nga revenue sa syudad. Naibaluan man nga ang BTTMD amo ang nag-provide sa comprehensive traffic management services lakip ang preparasyon kag approval sa fun run and marathon event traffic rerouting, deployment sa traffic enforcers installation sa temporaryong traffic control devices, placement kasang mga directional signs kag mga barricades, safety inspections sa event route, coordination sa law enforcement kag emergency response agencies kag pati man sa traffic restoration. Kung sa diin sunod sa BTTMD, hindi mga serbisyo nga ini sa ako ng mga serbisyo nga ini substantial expenditures of manpower, equipment, logistic fuel kag administrative support sa syudad. Samtang gipahayag naman ni Councilor Thady Saison, head sa Committee on Appropriations, Budget and Finance nga mayara man ini sa exemption ilabi na sa mga organizations kon grupo nga may kausa o kon mga run for a cause. Natalana naman nga talaga kayon ini sang sagunang palunsod sa masunod nga session.
3: XFM News.
4: Katropa, katon ng mga balita sa lokal at ginadulong sa inyo sang
6: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
4: Ang countdown sa aton balita nasyonal.
2: Express Balita, National News.
4: Ngayon pa kamalaot ni Defense Secretary Gilberto or Gilberto Teodoro Jr. ang China Daily matapos nga nagpagway ni isang post sa social media nga nagalaragway sa mga Pinoy bilang isang kamo. May kantangan sa West Philippine Sea kung WPS arbitral ruling issue. Sunod kay Teodoro, ang post ng Chinese state media outlet ang ginpayag nagapakita sa pananawan sa Chinese Communist Party o kung CPP sa mga Pilipino. Ang kontrobersyal nga post sa China Daily ginpagwasang Julio Gis, duha ka adlaw ang tesang ikapulo ng anibersaryo sa makasaysayan o rin ka na pulong anibersaryo sa makasaysayan ng desisyon sa Permanent Court of Arbitration na nagkakilala sa kinamatarong sa Pilipinas sa iya Exclusive Economic Zone o kuni EZ sa WPS. Makita sa video nga isa kaamo nga nagasoksok sang bayo ng barong Tagalog kag salakot samtang daw kaangay nga ginaduso sa mga karakter nga nagpresentar sa mga Amerikano kagapon. Subong man ginapakita nga mga ginabombahan sang water cannon sa kadagatan matapos makabaton sang kopya sang arbitral award. Sunod kay Teodoro, ay nasambit nga materyal ang isa ka pagyaguta sa 2016 Arbitral Award na ginalagar pagpakita sa kalakasan batok sa mga Pinoy kag sa mga soldado.
5: Ginaklaro ni Senator Robin Padilla ang iya controversial nga pag-angkon nga siya o kung pag-ako nga siya ang isa ka komunista. Kasunod sa backlash sa publiko, kasunod sa hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa iya Facebook post, agin paathag o kagit pahayag sini nga hindi konektado sa armadong komunismo ang iyang pagka-komunista. Suno sa senador, wala siya nagapati sa sini nga sa isang komunismo. Bangod, suno sa iya, padamo na inisang nabiktima sa sulod sa masubura lima kadekada. Sa baylo nagsiling siya nga ginapatuhuyan niya ang ginatawag nga kristyanong komunismo. Kagang sistema sa muakat sa Islam ang dumaan nga sistema sa pagpaambit sa pinagpag binuligay sa tunga sang una nga mga Kristiyano kag mga Muslim.
2: XFM News.
4: Nagugyon siya ni Iloilo 5th District Representative Neil Junjun Tupas lihok sa House Prosecution Panel nga hindi pag-i-representar ang nabilin nga testigo para sa Article 4 ukon grave threats sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Tupas, nga naging lead prosecutor sa 2012 impeachment trial niya na Chief Justice Renato Corona, iyagin payag nga hustong desisyon sa prosecution bangod sa iya pagtanaw ang Article 4, ang pinakamahuyang bahis ang Article of Impeachment. Sunod kay Tupas, kung padayunon ng pag-representar sa mga witnesses para sa nasambit ng artikulo, makabenepisyo lamang ini sa depensa kag makahatag sa kaygayinan nga kwestyuno ng kaso. Gindugang sini nga posible ginconsiderar sa prosecution panel nga panawagan sa pila ka mga opisyales nga hindi pagpadayunon ng pag-representar sa iban nga testigo para sa Article 4.
2: XFM News.
5: Malacanang nagpabutyag sa pagpangduha-duha nga si Vice Presidente Sara Duterte magapirma sa isa ka waiver nga nagapahanugot sa pag-access sa iyang mga record financial. Wala sa payan sa nga pag-insister sa iya legal team nga wala siya sa dapat itago sa nagapadayon nga hearing sa impeachment. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, wala siya nagalaom nga voluntaryo nga i-waive ni Duterte ang confidentiality sa iyang bangko kag iban pa nga finance financial records. Ang mga pahayag ni Castro ginhimo isa kaadlaw pagkatapos nga ginisol sa Senate Impeachment Court ang ila desisyon kung bala isa pina ang mga records sa bangko kag tax ni Duterte kag sang iyang abana. ang abogado nga si Manas Escarpio. Samtang ang mga panel sa prosecution kag depensa sa impeachment trial ay nagdebate naman kung bala dapat magpangibabaw ang accountability o kon confidentiality.
3: XFM News.
4: Katropa nga aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
6: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
3: Express Balita.
4: Ang countdown sa aton balita international.
3: Express Balita International News.
4: Kapin sa 500 ka mga persona ang ginakabalakan kapatay matapos nga naglugdag ang duha ka sakayan sa baybayon sa Myanmar sa nagligad ng mga inadlaw sunod sa report sa United Nations o kung UN agencies. Ang una ka sakayan na dulaan sa contact pagkatapos maglakat nga may mga 250 ka mga tao nga sakay. Ginapatian nga naglugdang ang ikaduhang sakayan sa Ayeyarwady Coast sa Myanmar nga may sakay nga 280 ka mga pasahero. Kalabanan sa mga pasahero ang mga refugee gikan sa Rohingya Muslim minority. Tuyo nila nga makalabot sa mga kaiping nga pungsod para sa Malaysia, Indonesia ug kun Thailand sa paglaom nga matigayon sa kaluwasan kag oportunidad. Sunod sa UN High Commissioner for Refugees o kun UNHCR kag International Organization for Migration o kun IOM, ang mga sakayan nagabiyahe sa guwasang regular nga sailing season kun saan o nga ang kadagatan magahod kag makatalaga.
3: XFM News.
5: Ang madamol nga aso gikan sa ginatos ka mga sunog o kung ginatos ka mga sunog sa Canada nagtabon sa dako nga bahin sa Estados Unidos nga nagtulod sa mga otoridad nga paandaman ng publiko nga magpabilin sa sulod sa ilang balay tubtob posible ang Detroit naka-record sang pinakamalala nga kalidad sang hangin sa kalibutan sang Huwebes nga may air quality index sa ngayara sa 600 doble sang level sa ginakabigan delikado sa US Environment Protection Agency. Kagbase naman sa datos sang Amerika, ang aso naglabot sa makatalagam nga level sa estado sang Minnesota, Michigan, Illinois, Ohio, kag bisan sa Ontario sa Canada. Ang mga syudad sang Minneapolis, Milwaukee, kag Toronto naman naka-record man sang makatalagam nga kalidad sang hangin samtang sa timagkubo sa pulo ka estado ang naka-experience sang hindi maayo nga kalidad sang hangin.
3: XFM News.
4: Alas 6:35 na mga katropa sa aga ang aton nga mga balita or headlines sa international mga katropa ang ginadulog sa mga produkto sa Guest Wealth Incorporated nga saranggin makabulig para sa inyo nga ikaayog lawas.

0: XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lamna dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bear. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9. Wednesday.

0: XFM Time, alas 6:32, pinasangaga mga katropa. At ito naman patulungan, sumungan nga ito balita sa sports.
1: Balita sa sports! Balita sa sports!
0: Unahon tani ang kay EJ Obiana mga katropa, no? Kung sa diin, naghahanda na. Kag decidido na si EJ Obiana na depensahan ang iyang corona sa 2026 Asian Games pole vault event. Sige nga bulan sa Setyembre kapag iwaton sa Nagoya, Japan. Malapit si EJ Obiana sa winning mark sini sa Asian Games kung sa din siya ang nakarecord sa 5.85 meters, no? Sa nakuha niya ang silver sa Meeting Madrid 2026 World Athletics Continental Tour nga ginhiwat naman sa Madrid, Spain. Dikitag record mga katropa, no? Sa 5.90 meter nga na kuha ni Obiana sa nakuha niya ang gold medal sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Ang 5.90 meter sini ang sa karon sa Asian Game records mga katropa. Gani sunod sa kay Obiana nga daw confident siya mga katropa, no? Na madepensahan ng corona sa Asian Games para buligan ang kampanya sang Team Philippines. Isa si Obiana sa ginalauman nga maghahatag sa gold medal sa Asian Games. Makaupod ni Obiana, no? Sinday Paris Olympics double gold medalist Carlos Adriel Yulo kag tennis star Alex Ayala. Sa ibang pang dugang pang balita sa sports mga katropa, no, sa subong madamo na ang excited, no, sa hampag o sa World Cup mga katropa, no, and ang Spain kag Argentina ang preparado na para sa ilang hampag, no, sa World Cup final sa New Jersey siningadlaw sa Domingo, no. Sa mga organizers, mga katropa, karon ang close eye, no? Grabe ng pagbantay man ng mga katropa sa Asubala, halin sa wildfire sa Canada. So ini ang ginabantayan ngayon, hindi makapekto sa sinayampag. Si Lionel Messi sang Argentina ang naglaom nga mangin pinakanahuna na haunang team, no? Ang ilang team halin sang ang Brazil nakakuha sa back-to-back World Cup, no, sa 1962 naman ini. Samtang ang Spain mga katropa ang magatingwang magdaog sa second title pagkatapos sa ilang maiden victory, no, sa tuig 2000s. So inakaroon mga katropa, ano, sino ganito nagapakot nga, ano, ano pangalan niya? Ito nagapakot nga squid.
2: Ano,
0: oh, nagligan na ano nato niya sa balita special mo. Ining squid nga nagapakot kung sino madaog, no, madaog sa soccer, nalipat kung sinong pakanat sa sinig ng squid. Pero bantay na. Lantaw ko siya dugay-dugay katropa Gwendala. Ato na ipadulungan mga katropa, no? So inang aton nga balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa premium D3 softgel capsule. Amon niya ang aton nga food supplement nga sarang makabulig para pag-on ka. Para bakod ang imong immune system. Ang premium D3, ang himo sa virgin coconut oil, moringa oil, and of course, D3 vitamins. Ang premium D3, ang sarap mabakal sa mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa aton Yes to Health Store. Yari naman ang aton showbiz balita.
1: Showbiz news! Showbiz balita!
2: Mga katropa, sa ito naman yung showbiz balita, ang actress nga si Yassi Pressman, mga katropa, ang karon na engaged na sa kay Luigi Villafuerte, mga katropa, no, sa Isayak representative, no, Camarines Sur representative nga si Luigi Villafuerte. Mga katropa, sa Instagram story o sa Instagram post ni Yassi, mga katropa, dito una nakita, mga katropa, ang ilang pag-reveal sa ilang engagement. Kung sa din si Yassi ang nag-post nga may caption, our greatest adventure. Greatest adventure ka naman, katropa. Kag tingin pakita na diyon ang yang ring, mga katropa. Ngati isang Saturday night, ya inigali mga katropa, ginananog, gin-post mga katropa. Kung sa tingin, gin-feature niya sa nasamit nga video, excuse me, ang romantic nga proposal sa Cinetic Outdoor setting, mga katropa. Doon sa guwaini sila, mga katropa.
0: No, sila nagsulod na, mas maulan na sila. Sa luwas ang pungso doon.
2: Oh, for sure. Sa wala, hindi na yun sa Pilipinas. Pero wala man nila ginamban kung diin. Ganyan sila.
0: Pero yun, know, do Pilipino, tawon mga hilang mo, no?
2: Tingnan mo na, mga katropa, no? Ang nangin, ano sang duwaya, nangin post after sang video, nga ti our greatest, ano ganit ko, no? The adventure together. Tapos, sang video, may mga picture na nga nagwa, mga katropa, nga ti ang duha, ang sweet na sweet, mga katropa, no? Mayara nga picture nga doon nagaluhod si Luigi kay Yasi. Mayara man nga gatuparay sila sa bangko. Kung mayara man sa, ato nagrakat sila nga masinadyahon nga nagainom. Mukha nang gabit-bits ang wine, mga katropa. So, ti sa netinze naman, mga katropa, gahat, ano na sila, nagahimo na sila hashtag sa wedding. Hambal sa mga netinze ng hashtag sa wedding nila, Lou and C. Lucy, kanon. Hambal naman ni, hambal naman din sa comment section pa, proposal ko no in Safari Land, may question mark. Nice ko no, balya. Basi sa Safari, magiging
0: Safari na yan.
2: Hindi lang to short, kaya tingin na mga question mark na yung,
0: taga din na ganito siya, oh? Di ba politician?
2: Camarines Sur. Representative siya sa Camarines Sur.
0: Camarines Sur. Doon to, oh, ilan mo na doon sa Camarines
2: Sur. Sa Camarines Sur. Tapos ang Baldrio, sa mga netizen mo, ha, future Mayura soon, gini mo, magamunin mo mga datingan mo, muna mga galawan, no? Future
0: Mayura. Wala siya sa may nag-comment nga 3 months, 4 months, 6 months, wala.
2: Wala. Ano? Tapos ang mga comment, pag hindi rin ako next congressman naman ni si Yasi. Tapos may gahambal man di yung mga basher. Nga kahit yung ginahambalin nila mo nga.
0: Kumpila lang sila, ano kalawig lang.
2: Hindi, ang ginahambal nila yung ang lucky crap. Oh. Gahambal sila nga, ba may ambag naman ang sambayan ng Pilipino sa sing-sing na yan. Wala. Wala sila labot sa relationship nila. How long ang ilang labot niyo? Politika yung mga komento. Wala sila labot sa romantic relationship nila, no, mga katropa. Pero ti... ay, mayroon. Pag hindi magka-comment, congrats, taxpayer. Uy, tiginanog yung nila galiaas na pangurap ining si Luigi, mga katropa. So, ti mo na mga negative na comment nila. So, far, ti may mga congrats man sa duha. Pero may mga laban gidiyo sa comment section sa isa ka online article nga ti-invite nyo na lang kami sa kasal nyo. May ambag naman kami.
0: Yeah.
2: Kaya tayo mo ng mga ano nila sa karana. Pero ti... happiness yang ining na feel ni Yasi. Pero ti kay Luigi ambot lang ay ko kabalo kay ti wala man siya doon naka-post si Yasi man nag-post gid kaga may gahambal man ni Audrey nga wala yan sa itsura ya mo pagid mga katropa. Pero ti ano na niya wala na niya kumbaga why na niya big deal pa para sa Ilagoro ang bashing man so ti importante, engage sila yung aduwas mo kaya si Akati.
0: Upa, pwede sa bala, bahal sila bala.
2: Mga
0: tao nga daan, makisaw-saw.
2: Amo na, no.
0: But anyway, ang katropang Gwendel, si Paul the Octopus ga dito. Si Paul the Octopus, ang pinaka-last nga, pinaka-recent nga napaktan niya, amo tong, sa usan to yas, ang 2028, ang pinaka-recent, ang 2010, ang pagdaog sa Spain, no? No, di ba subungan natin kung magatingwang Spain nga makuha nila ag championship sa World Cup. Paul the Octopus bala, butangan nila sang flag no, sa aquarium. Tapos dumadikit siya kung sino nga.
2: Sumadaog.
0: Oo, sumadaog. Mm-hmm. So kadwa pa man lang siya nakapakot mo ang 2020 grabe. Or 2008 kagang 2010. Oh, 2 years lang agwa to. Di subong niya 2026. Ano na tapos sa mga nagligad? Wala na ito napaktan. But anyway, ayan, pantenta si Paul the Octopus kung sino nga bandila or sang pungsod ang ipakot niyang madaog sa World Cup. Sige yan. No? 6:49 ang aton oras, mga katropa. Tiyo naman para sa aton nga Balita Espesyal.
1: XFM. RTM News.
0: Katropang Wendell, ano, kabalo ka may bagko na naman na, well, ginastorya ng parte sa mga, ano, parte sa mga, sa amo, kung sa din, ginano sa China, no? Amo ko ng mga Pinoy, no? But then, speaking of amo, may aras ang bagko nga species, no? Nga, sang amo, o kung monkey ang na-discoveryan dito sa forest, no? Kagubatan sa Congo, no? Kung sa diin, ang ininga makabig nila nga quiet and cryptic monkey. No, ini na ika lima nga beses nga may nakitan silang primate species nga na-identify sa Africa. Ini after 75 years, grabe no, pila ka dekada no, after 25 years. Ang characteristics ang sininga mo, makita nila nga daw black fur, tapos may pagka lapsiun ko nung color, pero ang lips siya, no, orange, katropang Wendell. Ini nga gamay man lang siya sa kunong ano nga amo, pero ang giningad na nila, kumbaga ko ang tawag nila sa iya, Colobus congoensis. Yeah, nakita na sa may Lomami National Park, no, sa may center east kagkaroon na munaganing ginambal nilang kapila na nila nakita nila kag makabig na nilang bagong species kay man lang to, oh, may pagkapil ko no ang ilang mga ang lips niya orange, no, occasionally may nakapila ka sightings na nakuha ang mga locals, no, gintawag na nila ganing ang ininga mga likweli, no? Pero hindi pa officially declared bilang isa ka distinct species, kaibahan pa dahil pa nga ginatunan nini. Pero actually 2000 ang ining species ko, no, mga 2008 pa nakita na eh, no, kag na-capture sang pila ka mga ina pila ka mga experts, no. And sa karon na ano lang niya as sang isa ka si Jean Pierre Capali, no, ang nagled sang isa ka expedition para ma-confirm ang existence sang ining sapat o kung bago nga species nga ginatawag nila sang monkey, no, kag nakita 7 more times in different locations. And sa karon ang ining amo black fur with the pale markings sa palibot sang iyang baba, ang and may arasang white perennial patch, no. So ini ang mga daw characteristics ka nakita nila ka magkabig nila nga dapat dapat halungan o ributang sa ginatawag nila bilang isa ka endangered species. So after 75 years may nakita sila nga amuning hindi ni siya tong feature sa ano, no, sang China sa Pinoy. Lain na siya, no. Hindi nga ito, gaano, mas gwapo-gwapo ni mo. O, lang ito, walang buhok yun. Medyo mas trendy pa. O, diba?

0: Kung sa buong mga katropa sa ito sa may shop o sa Starbucks sir native coffee shop dala sa may barangay Kansilayan sa Borsha no good morning gra sa Starbucks sir native coffee dira gali oh gamati sila sa aton ay galantaw sila sa aton sa
1: kahit anong tawag niyan Starbucks sir
0: Starbucks sir native coffee kasi diba? Makapit-hapit lang kami sa inyo no gumay aga sa kay Pantonia Roseline good morning. Sa kay Tristan Wyatt Gulay good morning man sa kay Ma'am Mels Tolentino good morning sa kay Jessica Gonzalez good morning sa miga niya ko nung si Ma'am Rina Diestro belated happy birthday sa July 10 paglikod ni Oy, belated happy birthday Ma'am Rina Diestro sa kay Riang Gilen happy birthday man happy birthday sa kay Sir Jelwin Dreho good morning ha tapos sila ko na share kag happy Sunday sa tanan ang balatayan ta naman ni Chaka tuod niyo state of the nation address naman ni President Bongbong Marcos naman wow. Dasun Simana wow. Sa kay Mama Rina Diestro patamyaw ko na siya bata ang si Riang Gilen nga 8th birthday niya subong galing. Happy, happy birthday. More birthdays to come. Stay healthy and always pretty. Kuno, ah. God bless. Yeah. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning. Kapamati man subong Sir Randy.
1: Thank
0: sa
1: you.
0: Aga.
1: Yan. Sa tarang ang mga nagupod sa aton programa sa aton Facebook page, nagtutukag nagpamati sa ilang radyo, sa ilang mga salakyan. Mayong aga sa inyo tanan and have a beautiful Sunday. Well, po naman yan to. Natipo natin nga balita kag impormasyon para sa programa nga Express Balita Sunday Edition. Magkasunod na si Katropang Win Salinas. Para naman sa
0: programa nga
1: Bullseye. Ako si Katropang Ed Sese.
0: Kagako naman si Katropang Wendell Balinario.
1: XFM News.
2: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
5: The Secret of Health.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae, o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated, ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw dito na sa nag-stay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao why dayon magwa constipation na na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kaga suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Sunthon Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secret of Health.
6: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3.

0: Ikombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubo sa pagwa because puno sang fiber.
1: May fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule.
0: Oo.
1: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa paghulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health.
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
0: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthone Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Sunthone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong ipek to is need to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Sunthone Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Sunthone Plus Coffee Mix, ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
2: The secret of health.
4: Sunthone Plus Gold.
5: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sunthone Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mambibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa mga sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
3: Cebu, XFM
1: Bacolod,
3: XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
8: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyant, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: malapitan na ganitong gawain. Teleport agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
3: Bullseye!
2: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
4: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
2: Bullseye!
5: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
2: Pagtanakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
6: Hindi ko po ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
2: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

May nga ka mga katropa, may nga sa mga suki natin nga tampalamati. Welcome na sa pagpakalagad na dari sa Bullseye. Another Sunday weekend mga katropa, kumusta? Antun pila ka mga kuturan dari sa sudad sang Bacolod, bilog nga Negros Occidental. Updaray naman kita sa atun palatuntunan dari sa Bullseye. Medyo malikanan nga atun palibotsbong nami sa nga atun nga panahon mga katropa. I hope amo muna nga mga mood chong ang ara sa aton sa sumunggit nga Domingo. Kapalong kita medyo nag-prepare pila ka mga katuran ta para sa pagkanto sa mga simbahan, sa ilang mga obligasyon sa ilang mga kasimbahanan. Let's let's pray for the complete healing sa pungsod Pilipinas. Let's pray for the installation of peace, no? Good governance. Para sa aton pumuloyong Pilipinhon, mga kapoy ang magpaminsar, nasamtang kita nag-sakripisyo, makapoy magpaminsar, samtang kita nagpakabudlay, may ara sang nagabinipisyo sa pag pakabudlay mo. Sama-sama, buksan ang bugbog na bugbog ka. Nga ikaw deserve mo man ang insaktong binipisyo, pero hindi mahatag sa inyo. No? Amo na yung mga sitwasyon mga katropa na ganuntad sa aton pinakabang kulturan. Aton yung mga trabahante sa kampo. Tiempos muertos po Japon. Ginalaumanta ang puas-puas sang sining krisis nga ginatubang naton sa aton adlaw-adlaw katropa. Pero ang problema lang daw hindi matapos. Pila ka ma-update mga balita na ito mga katropa, pila ka mga kaso ha sang kinawatay sa Bacolod mga katropa, nakuhaan sa footage ko mga headlines. Tanahon-tana karon mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Ari pa pila ka mga grupo sang magunguma, no, sa Cadiz City mga katropa, nagreklamo sa Dolly ini sa angot sang anti-labor practice mga katropa nga gin-experience siya sa mga trabahante. For the longest 45 years mga katropa, ginabulubaray may run na sa tag 150-200 ang kadadlaw mga katropa. Reklamo sang siling mga mangunguma, sinya budlay naman, no, ma-retire na ang hatag sa imo, tag 10,000 lang. Katigulangon mo. Ara ka na sa duyong ka na. Ang sitwasyon mga katropa, medyo dogin na kadina lang, no? Ang ara lang. Ang iba, no, ay panagbaton sa ilang mga binipisyo mga katropa. Sorry, ito na black around. Ini mga, ano niya, mga trabahantis, kadis ni mga katropa. Headlines. Ari pa gino ang BTTMD mga katropa, ginaproponer ang pagpasaka sa mga permit sa mga events mga sa mga motor sa mga riding events mga yan. Dries Bacolod, kay barato kuno kayo mo. Ang ilang ilang bayad mga katropa tagsin lang. Oo. Sang una magkuat na sang event mga katropa. May mga activities kita, dako ang sukot ya. Oh, pero sa mga riding activities, mga katropa, mga byan, medyo manubo-nubo, no? Medyo doka gamay lang sang taxes. Di ginatuso ni sang BTTMD, mga katropa, nga ano, nang ipasakaan, kantanaon tala karon sa pagpangalagad ta. Aray pang pinakamang update, mga balita, mga katropa. Matapos nga mga big time rollback nga gin anunsyar sang Department of Energy mga katropa Martes da, may ara naman sang ginalantaw nga big time nga fuel adjustment, fuel increase
Tanahon tara karon sa pagparagad ka sa ating para tuntunan sa Chabari. Doka uwak bawi, no? Doka uwak bawi, mga katropa. Pero nandiyan na okay lang. No? Importante mo, hiyan sa Japon. Orat na ton, tara pinakalatest update na ton sa pagparagad ka. Lang taon taman ang update sa aton nga palibot, mga katropa. Impeachment trial, magasugod man, boss. Anong ginexpect na lang ta? Aton ginalantaw ni mga katropa ang ginaduso ng pag-abri sa mga receipt of the taxes sa Vice Presidente kag mismo ang iya nga bank account. Ginaponggan isang duha ka grupo sang duha ka sa mga abogado sa Vice Presidente nga hindi pagtandugon kay hambali na personal na iya. Why man na madakla ma-declare to? Why man na to madala sa article of impeachment? Kag wala man na madala sa mga evidence sa to. Sanya ano lang ni ng fishing effort sang prosecution para may ibuyag-yag lang. Pero ano bala ang sitwasyon, mga katropa? Amo bala ni ang version sang impeachment sa panahon ni Presidente Joseph Estrada? Envelope man to mo, no? Nga gusto abrihan sang aton prosecution sang aton nga mga senator, mga senator sang mga prosecution, mga katropa. Pero hindi to ang mayoriya sa mga senador nga abrihan. Amo to ang nagsugnod sang kalayo sa pag marcha sang mga kauturan ta atong EDSA 2 na kontra sa presidente, former president Joseph Estrada ang ginpanawagan sa pagpapanaog. Resign na to eh, papanaog sa pwesto, mga katropa. Wala na panaog, no? Kahit may impeachment proceeding, mga katropa. Amo to yung ginsunod sang tao ang Malacanang. So amo-amo mo diyan ang matabo, mga katropa, kung hindi maabrihan ang ining mga dokumento sang Vice Presidente, mga katropa. This is nagsunod ni matapos sa marigasyon ang dalagko nga mga kwarta nga nagsunod, mga katropa, sa bangko sang Vice Presidente. Million eh, no, ang nagasinulod, no, ti nagalantaw to sila daw kadako bilyon, lapit nag 2 billion pesos to ang kabugusan daw. Pero these are all allegations, mga katropa, against aton nga Vice Presidente. Pero way takbalo kung ano gid man ang sistema sang aton nga pagpadalagan abisang impeachment, mga biyag. Pero buwas ha, mabalaan na siya. Ari pa o makita nyo to ang monkey video sang China, no? Gin-deny to, no, sang China, mga katropa, nga hindi sa akto, hindi sa giho, wala naghalin sa gobyerno atong video, mga katropa. Nga kita ka to bla atong mga atong amo bla, no, nga gin-gapos pagkatapos ginatunga-tungahan sa duha ka kapungsuran ang Japan kag ang Estados Unidos. But eventually ginhaboy siya pagkatapos igo sa water cannon sa China, mga katropa, no? Di ang posisyon sang China, habang na klaro na iya, why na namon gina-recognize ang arbitral ruling, no? Nga naghatag otoridad sa Pilipinas sa claim niya dira sa West Philippine Sea. Bagay kung sino man abi mabaton sila man. Okay sila, no? Ngati ang Imoto 9 dash line ginbalda to. Ang isa sa mga highlights sining issue, mga katropa, nagpatot sa haday, habuyanay sa mga post ang duha ka mga lideres pungsod,
si Senator ano si Senator Robin Padilla mga katropa kag si Mr. J. Tarilla no sang PSG no naghatag sang ilang tagsa ka mga komento tagsa ka mga naglainain nga pananawan sa issue sang West Philippine Sea pero grabe daw gin salamahan ni Robin Padilla ang tanan mga katropa nga sinya amo man tatanan pero lilain lang tayo kulor kuno iya. Sabi sugot mga kamuna. So, sorry, antara ka ng mga katropa sa aton para tuntunan sa Germany, no? Pero, damo nag-almagid, damo ang nag-react mga katropa. Kay amunay gilig ka-articulate si Senator Robin Padilla kung English ang posting mga abyan, no? English abi ang mga tinaga nga ginabutang sa Facebook, ha? Triple, no? Makita ko di ang formal cover formal pagkatapos do ka technical sa mga words ginagamit mga katropa mamaguhan ka kaysa impeachment proceeding hindi niya mo ka direkta si Senator Robin Padilla mo niya kabudlay kung mag magtagalog sige gamiton ko lang taglish no? Basta ako pero dugo ilong ko kaya puro English gina.

0: Mayong aga mga katropa, off day kami itong tumalas 9 sa aga. Upod natin sa technical side katropang Chris Librando. Ako naman sa katropang Win Salinas, mga katropa kabiyanan. Tarakay kita sa mga issue ko, mga balita. Anyway, paramiyaw kita sa mga kuturan ta sa Facebook page natin, mga abiyan. Pareyog na ko, sulod lang ta sa aton Facebook page, sa aton nga sa XFM News and Public Service Authority, mga katropa, as well sa XFM Kabankalan. Live kita nag-broadcast, mga katropa, sa Mirog Negros Occidental, malabutan sa pagpangalagad naton. Ma'am Elvira Glogo, good morning. Mary Jane Balio-Alio, may aga. Randy Artiaga Santisas, naka-check-in na ha, sa aton nga Facebook page. Thank you. Salamat, Gid, mga abiyan. No? Paki-share naman aton page para magdamo-damo man ta. 7:31, mga katropa. Ang aton nga ultimate trio padayon sa gihapon, ara sa gihapon ang aton ultimate trio, mga abyan, ang aton nga produkto nga ginapahibalo sa inyo, ang aton premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, amo ni mga suplemento nga makabulig sa aton sa pagpataas ang aton immunity level. Palihog naman ko, maintain lang ang ang mga pamaagi para sa ikaing lawas naton, buligan taman lawas ta nga magbakod, mga abyan, para hindi kita magmasakit. Ang budlay lang kay amrabla ang sitwasyon nga babad kita sa mga trabaho, babad kita sa mga obligasyon, masami gakalimtan tang aton ikaing lawas. Masami sipon ubo, ha? Ti oras na para balikan taman ng aton nga lawas, pasalamatan ta. No, kaya mo malin makasalbar sa aton sa oras ng kapipitaan mo. Lawas na ton, namunay ang mangita sa ginawala ta. So mas mayo nga wala ta nagamasakit. Okay? Ang aton nga ultimate trio, mga katropa, tatlo ni ka mga produkto sa Yes to Health. Ang premium D3, ang Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Ang premium D3, mga katropa, mabakal nyo ni sa mga butika malapit sa inyo mga lugar, mga katropa, especially sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide, mga katropa, ang ining mga produkto. Pagkatapos, mga abyan, ang ato mga produkto, pwede nyo may mabakal sa pila ka mga ukon sa ato ni Mahes Yes to Health Wellness Centers. Okay, arak kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Kadto anta ang premium D3, mga katropa, dako ning factor para sa aton pagpabakod sa aton nga ikaayong lawas. Antioxidant, pagkatapos vitamin D, nagapabakod sa aton nga overall health, ang aton nga bones, aton nga brain functions, mga abyan, kabulig mo ni siya. Pagkatapos, ginpabaskog pagidni because may ara sang virgin coconut oil ang ining produkto nga nag-aakto bilang antibiotics lawas ta. No? Ginaaway ang mga viruses nga posible mag-infect sa aton adlaw-adlaw. Alright? Ang aton Santon Vitamin C, ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, may ara sang mangosteen, may ara sang ampalaya, may ara sang balunggay, may ara sang garlic, may ara sang spirulina. Nga mga ingredients kaya nagpabakod, kaya nagpataas ng aton immunity level, mga abyan. No? So, aton lang, palayog lang ko, mag-maintain kita sini, mga katropa, para sa aton lawas. Ang mangosteen, nagpabakod. Antioxidant sa... Ang ampalaya, naga-control sang blood sugar. Ang malunggay, nagahatag sa aton sang suplemento, mga vitamins nga kinahanglan sa lawas ta. Ang garlic naman, nagaaktong antibiotics lawas ta. At the same time, ang spirulina, nagahatag kung nagabulig sa aton, mga katropa, combat sa mga inflammations lawas ta. Amuni ang dira na gasugod ng tanan mo, no? Okay. At the same time, i-full pack na ng mga katropa ang ining aton nga mga suplemento, ang aton mga vitamins, no? Santon Vitamin C, no? Kung ikaw da, mga katropa, medyo nagapaminsar ka nga tatlo gid kabilog, ang amon nga imnon everyday, mga katropa, ang lifestyle naton na inasubong, ang aton ginakaon, aton ginainom nga tubig, mga katropa, most likely ang ini nga mga pagkaon nga ginakonsume naton everyday, hindi amo na ka full pack sa mga suplemento na sa mga vitamins, just like before nga ti pagkaon mo may utan ka, pagkaon mo may ara ka sa mga pwede puksion sa likod sa balay, subong hindi na, no? Ginapadasig na, no? May ara na sang hotdog, may ara na sang mga instant ng mga pagkaon nga ginabalta, chemically based mga katropa ng mga produkto, no? Imagine nga amo na sa dadlaw ginakaon ta, imagine amo na sang ginapa ano ta, ginabutang tas lawas ta. So wala may mga proseso lawas ta, no? Kung ano man ay proseso niya, mga toxic ang mga ano eh, mga chemicals man ang iyang i-proseso dira mga katropa. So hindi nami, all right? So amo ning aton nga ginahambal. Kung may vitamin D ka, mga katropa, nakaabansi ka na. Kay ang vitamin D nga halin sa sunlight, sa halin sa adlaw, hindi ka man ma-consume si pagka-init na kayo, no? Sa mga construction workers natin, it doesn't mean, ha? It doesn't mean nga expose kita sa init, may ara kita sa insakto nga supplementation sa vitamin D, no? Kay samtang nag-init, ga-init ko ng mga katropa, that's why dito sa Africa, bla, damo Japon sa mga kaso nga deficient sa vitamin D because samtang nagadamol ang melanin mo, ang penetration sang vitamin D halin sa sunlight, hindi man ka, hindi ma-absorb. So that's why kailangan i-supplement, supplementuhan siya. May ara Japon sa mga kuturan ta, despite exposed sa sunlight, no? Ara gaubra sa mga construction, no? May ara sang deficiency sa vitamin D because kaya mo manajapon ng rason, mga katropa. So tatlo ka mga produkto ang sa mga pagkaon sa unang ara ng vitamina kag mga minerales, no? Subong hindi ito na makwa, i-reinforce na ito sa aton nga ultimate trio para makabulig pagidya, para may ara sang iproseso lawas ta sa ang mga vitamins nga kinanglan man sa aton nga pagpabakod sa aton immune system, okay? Ang santon vitamin C, ginapadasig niya mga katropa ang aton nga pagproseso sa mga vitamins lawas ta, no? Amo na ang advantage niya, okay? Amo na ang nami dira mga katropa. So hulat na tonyo, no? Mga katropa, ang aside sa sining gina-mention ta mga produkto sang Yes to Health, mga katropa, may ara mat ta promo para sini, no? Do kayo explain nato na para sa inyo tanan ang ini-promo naton ang Santo nan XFM libo-libong pa premyo promo nga padayon Japon sa mga provincial stations naton, Negros kag Brand. Okay? Anyway, oras na tumaabyan. Alas 7:40 na sa pagpakalagad ta. Ma-commercial ang ko. Pagkatapos, kantuan ko pinakamang latest update, mga abyan, sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Pagkatapos, kid lamang sang mga pahanong.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
6: Visio Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Sister Pain.
12: Si Michelle Legale, isa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga buki ka. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world. Mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Sunthorn Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pura ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs nila, kag,
6: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
8: Pwede,
6: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga, medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang Bullseye.
10: Parek din mga katropa sa aton nga palatong tunan, 7:48 na. Grabe aksidente sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental, no? Do usos po aksidente sa mga motorsiklo long-along taay, no? Hindi na magpinagusto sa dagan ta. Hindi ba na magpinagusto sa aton nga mga ano, sa aton nga mga ginadala nga mga motorsiklo. Kay kung kis do kita ta. Damo gid sa mga motorsiklo nga nagakabaldas tong adlan. Salamat lang ta kung kisa, kundi matam-an, kundi masintido, buhi. Pero kung magkadtos punto nga medyo desigdasig mga katropa, no, straight to heaven na din eh, no? Ang katuan sa mga drivers naton. Galing tigada ko ba? May harang gid sa mga motorsiklo kung kisa nga grabe pa dagano. Nawala sang kulba blaw, no? Naglika na daw mga katropa, may ara sa aksidente lang nun, tanto sa, ano, sa Sagay, no? Ti, may pag-arigluhan na inakuro, no? Sa mga imbolbado ng mga salakyan, drivers, mga katropa, kag may pag-inisturyahan na, no? Check na ito, pinaka-update na ito mga katropa sa aton patrol, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, angot sa mga aksidente na nagluntad. Salakyan, motor, sa circumferential road, mga katropa, pinata kakita nga mga ano, mga motorsiklo, sinimplang. Plus pa sa mga motorsiklo, kisa ka daw wala man pa kondangan mag-lagan, amuning resulta. Kaupod na ito mga katropa sa linya nato si katropang Franz Andrew Burgos.
11: XFM Live Reports.
10: Katropang Franz, may aga. Oh, katropang Franz. 7:50 mga katropa sa pagpangalagad.
12: Adlaw. Dito ni Katropa Erwin sa National Road Purok San Roque, Barangay Makiling sa siyudad sang Sagay. Considering din ni Katropa Erwin sa pinaka-latest na dating information, do may isa din ka persona ang gimbawian gisang kabuhi, no? Matapos magbungguanay ang isa ka van kagang isa ni ka tricycle Katropang Erwin. Isa ni ka ang gimbawian sang kabuhi doon kilala lang ni kay alias Ray. 49 anyos ni Katropa Erwin, balo naman ni gali kag residente man sa sina nga lugar. Sampang Katropa Erwin ang driver sang van kag may sakay ini Petro pa Erwin nga 12 ka mga pasahero nga ang driver na kay edad ng 34 anyos kaging kilala lang ni Naton sa kay alias sa Nunoy ah. Mm. O residente niya sa Purok Bagong Silang Barangay Bugang Banwas ng Tubuso. Petro pa Erwin na rin mga pasahero isa-isa ontani sila.
7: Uh-huh.
12: Ang mga pasahero sinay yung mga edad lang ni nga pa hindi nga ihambal kagang nila ng mga genders Petro pa Erwin kagwan sa rin sila mga nag-ilistar.
7: Uh-huh.
12: Aring mga pasahero sa van isa ka 30 anyos kang lalaki.
7: Uh-huh.
12: Residente niya sa Barangay Minapasok sa Banwas sa Calatrava.
7: Uh-huh.
12: Saka 44 anyos ka babae.
7: Uh-huh.
12: Residente sa Puro Katalingban Tractor Barangay din ay siya sa Escalante.
7: Uh-huh.
12: 67 years old na babae.
7: Uh-huh.
12: Residente man sa Barangay din ay siya sa Escalante.
7: Uh-huh.
12: 31 anyos ka babae, residente sa Puro Barangay Puwe,
7: uh-huh.
12: Sa Sagay.
7: Boho.
12: 29 anyos ka babae, naga taga Barangay Kambayubo sa Banwas sa Calatrava.
7: Uh-huh.
12: Sa kaminor de edad, 17 anyos ka babae, residente sa Barangay Minapasok Banwas sa Calatrava.
7: Uh-huh.
12: Isa ka 18 anyos ka babae, residente sa Barangay Bugang Banwaman sa Tuboso.
7: Boho.
12: 65 years old nga lalaki.
7: Oho.
12: Residente man sa Barangay Bugang sa Banwas ng Tuboso.
10: Grabe.
12: 60 years old nga babae.
7: Oho.
12: Residente man sa Barangay Bugang, Banwas ng Tuboso.
7: Oho.
12: 39 anyos nga babae, taga Barangay Marcelo, Banwas ng Calatrava.
7: Oho.
12: 88 years old nga... Why ni na payat kung babae ni o kung lalaki, no?
7: Oho.
12: Pero residente na kita pa Erwin sa Barangay Malasibog,

0: Halini ako no from Barangay Minapasok, Banwasang Calatrava, padulong sa siyudad ng Sagaydo. Do ang direksyon isang van katropa Erwin from north to south, no? Samtang ang tricycle do kadungan niya malang ni Kuno Bila sa direksyon, same direksyon sila. Kag diri katropa Erwin inaligar nga ang tricycle. Doon nagliko ni Kuno Katropa Erwin, pawala. Dinagpawala ng tricycle. Okay. Kaya magkapadulong ni siya Kuno Tani sa may ano mo, sa may dograhian, bala Katropa Erwin.
1: Magrahi na
0: siguro kung may iba si may kentuan lang. Kaya ang van niya, ginaligar, nag-overtake ni Galing Van.
1: Uy!
0: Sa
1: Gapagit?
0: Sa may ano no, sa may inner lane sa Roca Parwin na nag-overtake, well, saka ano ne.
1: Oo.
0: Kaya doon mo ni plastada, kaya mapaliko ni pawala ang ano mo, ang motor.
1: Oo.
0: Kaya ang van, same direction sila. Pero nag-overtake allegedly ang van, kasi ang motor niya nag-left turn, or ang tricycle, nalapot git siyang van. Kaya Katro Parwin, nag-overshoot ini ang duha ka mga salakyan into opposite lane Katro Parwin.
1: Oo.
0: Kaya ginaligar ang van do kapila pa ni Kuno magbaliskad.
1: Oo.
0: So ting van niya do amo ning nagbaliskad nga sa pinswal ganin naton amo ni ang may dako gid ba lang halit.
1: Oo.
0: Or may dako ning nga epekto sa nasambit ning aksidente. Kaya ginaligar Katro Parwin may ani Kuno kapasero ang van.
1: Oo.
0: Nga nagtabog pagwa sa sakyan.
1: Grabe.
0: Si Puso, hindi yung padalagan ka, Tropa Erwin. Umayo lang kay ang mga pasero sa van. Loon, sa ilang gidman na hilway na mas katalagman. Kag-tipuro lang man tilason ka, Tropa Erwin. Pero ang masubo dere kay ang driver sa tricycle nga si alias Ray. Amo ni ka, Tropa Erwin, ang giningagaw padala sa ospital. Dari sa Apod, sa siyudad sa Bacolod, do private hospital, dari bala sa may magpaano ka na Katropa Erwin, eh, do magpa-shopping ka na bala. Dari nga privado ang hospital gindala. Pero magsubuin ni kay ginbawian din sang kabuhi matapos nga gindeklarar sa nga doktor Katropa Erwin. So sa karon may mga ano pa? May iban pa nga mga pasero daan. Hindi sila ka Tropa Erwin nga ang dosen eh. So nga mga pasero sa van, amul pa lang ni Ando na identify. So may lima pag dinigalin niya sa kain nga sa karon ng going pa for investigation pag-identify ni sa ilang mga pagkilala. So tika Tropa Erwin, importante, wala lang may na ano man sa mga pasero sa van. Even though nga do kapila ni magbaliskad matapos ang pagbungguanay sang duha ni ka mga salakyan ka Tropa Erwin, no? So sa karon gin-update nato na sa Sagay City PNT. Do may initials na nga pag-aregluhan ka Tropa Erwin sa both parties. Kahit ang pamilya ni Ray doon na ba ito naman na nila, Katropa Erwin, nga ang natabo ni isa ka-aksidente. At di man ni natutod na why man ni Kuno Balagin huod. Okay, tingitanan, amo man na mo, no? Doon nangin, ano man dala na masiling natubing at aksidente ng natabo. May mga, ano man sigurong kada isa, Katropa Erwin, which is the ginbato na lang man sa pamilya. At para sa ina, hindi naman ni mabalik mo, no? Kasi natapos na to. Taga muna ning natabo, ibawi agit ang kapuhi ang driver sa tricycle. Pati sa karong Katropa Erwin niya ang ginasikaso na lang nila ang bastante ng mga dokumento para sigurado na gining ilang paghinunanon sa tunga sang duha ng mga partido and also sa mga pasayro sa sininga van or ang tagiya sang van. Angot sa sininga na tabuhang accidente kay Tropa Erwin, which is the may initial na niya settlement sa sininga incidente.
1: Katropa Franz,
0: yes sir.
1: Ang sa van niya, tanan, wa isang casualty, wa isang napatay.
0: Wala.
1: Amo tong
0: may mga pilason kay Tropa Erwin.
1: Oo, may mga ano lang mga injuries. Pero sa motorya, amo ning driver ang na ano gid na dulaan sa kabuhi.
0: Siya ning dula sa man gid kay kaysa pag-insindi ta Katropa Erwin sa direksyon sila.
1: Basi nagliko man sa gulpe.
0: Nagliko pa wala ang tricycle.
1: Oo.
0: So, doon nag-overtake ang van.

0: Mm-hmm. Posibleng ang base ang driver sa tricycle din na direct hit gid mo.
1: Oo oh, eh. Bungguan sa kalabanan ti left ng igo sa nada ka sa driver oh, side gate sa motor.
0: Oo, sa driver pala.
1: Oo. Pero katropang France, base gulpi man sa nagliko?
0: Amo na siguro, Black Trooper, may mga insidente, gid man mo nga oh. Siglang liko. Bla?
1: Ako ka experience ako na, lagan ka, pinsan oh, mo, kinasundan mo. Oo, oh, kapipa highway. Di, siyempre, salig ka man mo. Nga diretso lang sa gulpi lang gumiko ni ikaw adjust ka man may lang ako hindi dasig lagan mo kay maprinuhan mo pa na pero kung dasig lagan mo ay kid sa gapahon mo gina
0: amo na Erwin basta ko no siling nila ang pagtuwa ko no sa lisensya pagis fixer
1: oo
0: ang tupad mo na mo katabi kong hindi fixer na
1: oo be gapiyong sa Inupiyungan niya lang yung istorya to.
0: Inupiyungan niya lang yung istorya?
1: Oo. Amo na ka kisa.
0: Saan na lang mong
1: siligon? Huwag na tuyo ko, no? Ang ano, ang isa tuya ka lisensya, huwag na tuyo nagtabog na to. Ang original yung nabilin, ang ginihimo itong lisensya ya, na kumpiskar na to. Sige, huwag na to, ginhatagon lang voluntarily. Kay pike mo to. Ay nako, pero balikan ta ka tropang France. Amo ring problema kung kisa sa mga highways bla. Pagkatapos deka, balikan ko to. Ang van ka tropang France, ano siya? For passenger gid man sa?
0: I think pag hindi ko nakita par window puro ni tanan ano eh. Kay may ara gid man na biyahe, same bla kung sa sor ka di bla nga bahin.
1: Oo.
0: May biyahe nang ano mo no, Bacolod to Spanaynubaan.
1: Oo. Hindi sa Kulurong.
0: Siguro ka tropang France may biyahe man nga amo ni bla no.
1: Oo, kaya nga itong concert sa mga pasahero katropang France, base bila way may makuha nga mga insurances or medical nila, basta mga problema ta. Pero,
0: delikado,
1: ang iya conductions,
0: no, kay, way tani kabalo kung kulurong niyang van or ano.
1: Mm-hmm. Pero, conduction sticker yan, no, yellow eh. So, I believe, pero mong plate yaw, puti yaw.
0: Oo.
1: Oo. So, private ng puti, no? Oh, private,
0: so, private na.
1: Mm-hmm. Ay, so.
0: Dahil list ko nagpulat eh. Kasi, ano eh, no?
1: Dahil na.
0: All government na mo. Pero, ito Farwin, makita pa man nga ti private, no?
1: Ahay.
0: Kaga posible nga pang pasero lang ning ilingavan.
1: Oo, paseroan lang. Dasig niya, may maglagan ka tropang France mo. Amo na away ko gasakay sa mga van. Dasig niya sila iya.
0: Correct na. Haboy. Kasi amo na, delikado na daw ka Farwin nga. Isa na magbiyahe lang do kanam, do ka tanam na di biyahe.
1: Oo.
0: Sige, isa do gina ano ganing pero ganin. Do ginadupoy-dupoy kana bla.
1: Sa una kasakay ko San Carlos, Bacolod, Bacolod San Carlos para disig-dasig dasig tuod mo. Ama ko mo San Carlos ya tagya kun ano isa ka oras ito kaabi.
0: Kapin pagid. Oo. Kapin pagid dasig. Amo nang ano bla ginadupoy-dupoy kasi sa sakyan. Oo. Na minutos tulugan ka na namo.
1: Tulugan ka?
0: Oh. Eh, delikado, ginandaan. Di kisa na ng banyag, zigzag mo ng agita nila.
1: Mm-hmm. Amor ganit, dito San Carlos, Bacolod, oh. Ah, duway mo ko. Duway ko ka sa gulo sang Rosario, pero ga Rosario ko. Basiblo ko na, no? Galupad
0: na mo. Ano ako, natupad mo, diskresyado na sa maniho.
1: Ah, huwag na yung problema, lood-lood niya. Ah,
0: sabi mo, ga suksok message. Ga suksok message. Oh, ga piyong na, ga drive ya.
1: Ayun, ga. Amo nang talent siya.
0: Lele, agi na lele ko na gani. Oh, nakapiyong naman. Ito'y dati siguro.
1: Ito po nagsahon nga talent. Yung magkabon eh. Oh.
0: Di mo na ma-break record yun na yan.
1: Agi yun yun.
0: Pero nakapiyong. Pero grabe, babi sa agang dalan.
1: Driver na may satellite niya. Kabalo ko yung sa liko-liko. Yan mo.
0: Hindi, magbibu ko yung ulo. May katatlo ng mga tao. Hindi nabutang man.
1: Gamap niya mo. Wipe niya kakanto. Yag, may advance na to yan mo. Makakit ano yung babaw?
0: Oh, gani. Pero kasi katra parwe, mamatihan, tatap lang interview na to.
1: Uh-huh.
0: With the police lieutenant colonel, Aldimar Flores, lipot lang nato nga pagpakigangot sa iya.
1: Oo.
0: Kaya pa-confirm ka na parwe sa tininga initial na pag-areglohan niya. Ito nga saan nga duwan ka partido ng involbado sa aksidente dito sa siyudad sang Sagay.
1: Mm-hmm.
2: Kahapon, nag-istoryan ay ang both parties na ma-settle na lang.
1: Okay.
2: Pero wala pa sila ka, ano, kahapag affidavit.
1: Okay.
2: Ay, ano, wala pa makomply ang ilang, ano, conditions.
3: Kahapon na gali, no? Pero sir, do, so far, may kasiguro doon, gitman nga do,